0: Sami kay pasapi kau sa kushpa ka ay kunata rujas pa kachina lushina kay jinis pa mandas ka
1: sa manatami radio ay tarap ka kikin kunata ay nangapak entretenimiento religioso programa ng nata rujas tutuikay programa ng nata pili kasa kudidi kumanta ujanji chasanami kay jimorara kumanta kapikaw sa rujahin kunana nabish tutuikisyo ka kasa katang nata pipish diyos sa persona na ito shisharara diyos pa mamantigil at nangangata kasa Kata-kata jurnal, sumak kau sedara bis, apun cik kata jurnal bis, jadi kata-kata